Chosa ngamabamu, chosa gilimina ngigcoka amalako, modish lobo samantombazana uthi umuntu uhamba afana sodlula kwayanga uyasiphuza injosh. Ngiphume ezansi kwamaphumulo inkomo zakithi ngayishiya iphuza phansi amaphisi kuhlaba ngiguqe ngendlela phezulu kwesenduna umata ngishukela bakuphuza etini zesiqatheni bantu ufile kanti awufanga indaba noqebu emhlane. Bahlabalanyuka inhlombe kufongashenga amadoda laphinda lenyuka sayinishaka lapho shenga.

ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ngibone bangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni elethe injabulo. Bayekela abantu, liyekela usizi lukuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.